0: Well, still August, so happy, happy anniversary once again, CBC family.
1: Amen.
0: We had a great time yesterday, ano po, kahit na nakakapagod, pero masaya.
1: Yes.
0: Nakita natin, ang daming ano, attendance, ang ating attendance,
1: 612.
0: Wow, amen. 612. Ang daming ano, halos hindi na ma-occupy ng ating building. I think we need another building.
1: Yes, we need the property.
0: Pag-pray po natin, the church. Ano? But we really had a great time yesterday. Ang daming tao, nag-enjoy kami. Nakakapagod man, pero masaya kasi nakita natin yung blessings ng Panginoon. If amen. You have one word, Brother Alvin, what would be yung service natin kahapon?
1: It's awesome. It's wonderful. Amen. Awesome. And praise the Lord sa ating sa ating Panginoon, dahil siya po yung reason bakit tayo nandito. Because of the grace of God, tayo po ay nandito ngayon. And we are thankful for all those workers that did their jobs sa, mula sa ating music department, sa nursery department, sa ating mga sa media department, at sa ating mga nag-work dyan sa labas para mapanatili yung traffic. And everyone ay did their great job, and we're thankful for your sa iyong effort, sa iyong work, para po maging possible yung ating anniversary. Amen. For 22 years. Amen. 22 years. God is faithful sa ating
0: church. Of course, yung
1: church.
0: Speaker natin. Amen.
1: Si amen. And we're thankful for our speaker. And he preached about pagiging offended. Okay, mm-hmm. Pagiging offended. Hindi maiiwasan yung mga offenses na pumapasok sa ating yes. buhay. At yung tawag natin dyan, yung sakit ng Kristiyano, offendicitis. Oh. Offendicitis.
0: Sabi niya, kapag na-offend yung ano, kamay, putulin mo, alisin mo kung ano yan. Be matured. Mag-matured na tayo. 22 years na yung simbahan natin. We are amen. Not baby Christian anymore.
1: Napakalaga na tayo ay yung response natin sa mga offenses. Kasi yes. hindi natin maiwasan eh. Oh. Sabi ka nila, if two sinners are in the room, ay magkaroon ng problem sa minsan-minsan. Yes. Kasi nga, tayo lahat ay mayroong katangian ng pagiging makasalanan. Minsan tayo nga yung nakaka-offend, at minsan tayo yung na-offend.
0: Yes.
1: Pero yung response doon sa offense na yan ay napakahalaga. Merong verse na binasa si Pastor Godso. Ito yung nag-stick din sa aking isipan during preaching. Great peace have they which love thy law, and nothing shall offend them. Pag mahal mo yung salita ng Diyos, if you love the law of God, yes. yung mga offenses ng tao ay hindi na basta nakaka-offend sa'yo. Marahil mayroong unting sakit dyan o masakit dyan, pero yung response ay...
0: Paano natin i-handle
1: ba? Oo, paano i-handle. Kung mag-quit ka ba o magpapatuloy ka pa rin. Ang importante ay magpatuloy. Yung example ni Brother Nequan, ano, Pastor Gatso, dahil may naka-offense sa kanila, pero instead na umalis sila sa church,